Iyo ragu na naman na YY Pang Band ragu adi da na pimandag mo adi madinati mata manata na kangapukor simang isan-isan jani nga na di atas sama-sama kini program Carta lagu beri episode tarpuju program ulangan.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan so ana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Eba na somhado katingang tedo hulong ating ang le tuku kaya nola nenye ata ata na lolo ngayabin jino ng urus daha korem pusong ko ito ba tayabin dahil ngaya una alane korem

dan mang kayo apule tehan te jalan korim baturan ha Allah ngapa kalau cadosa apa

Banan jo anu ti jalang osang anje jalang osang. We banna ko e pa ya na re po e ja ka na tan bo ra pa. E nandaram man yok ne lo.

telung borak lan lawang jun jutun bujawa jawa nak rigi di mano nak de mana re ang jun jutun ika geri telote pala geri telote pala lalale dale indun nan jia telo ando muda pit na bantelo ante da pena bantelo geren mata ando.